agad puluhan sika. Mar, ang kakang pagkita eh. Tasur kaya, mabubusok sa lasama, sa mabulang, sa natahang.